0: doakan dia berjaya tau.
1: Ayuk sak kabeh ni mbak yu mbak yu mbak di mbak di kakang-kakang padi-padi kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan.